sogolera uwana ntsiku ya lero yaititi goli lino nandi ya dhuludhwiri makumawiri na matanthatu ni kukocherera wana ni ugo bwatensi ndipo pa abereki muna kukumbiridwa kuti kocherera ifu wana thangwera ifu ringa saa imwepo ni kwa sa ichita chino ndipo pa muna kukumbiridwa kumbati kocherera ntsiku na ntsiku thangwera ife tifuna imwepo ndipo pa na imwepo na mfampuzano timbakwanisa kukula ninga momwe khadalera mbwemu kuti muti kuti akule akule bwino ngukhala anishira mba mupata bwino ashikula ndipo pa imwe pa bereki muna kukumbiridwa kumbati phatambo bwino mwana mbodza lentse mwali pana kukumbiridwa na tikumbirei mabereki kuti mukwanise kumbathandiza wanawa pankhani za mapfundziro pankhani ya mibvudzo inango mpsizinji ndipopa tikadapitiriza basi wana akadapitiriza ningamumundalera kuti mbazinji ndipopa akadapitiriza kutambira mphatsozo nyumba bzitsulo bza kunyumba ya mapfundziro koma ifembo tikadapitirizambo kuno basi

Akarenza tu salimo tepa na mafalo rishite tangbe makamakam ukume kuna funika kulia anangono mkati mwa zipati na Mosambiki mwenye nituwa nukote lero ninga nsiku inakumbukiru anangono kupita kwa nsiku ibozi nitande nuyakoni chaka chino cha piku piri na mako na pitandatu ife na tipitris na kuchita makolo kutu kulia anangono sene kana madidi tangbe ndimwe maluwa akukonda bunyala kaza ndone nzizi munu muradi Mosambiki munu zambezo kuchita kumi mapindi mako matatu na mano mambura mbira kisanza 22 horas na 37 minuto jimeyo nyimbu zatu zingas zinezi nyimbu mpaka nzizi kumi na ubozo 23 horas na funefi kumina nzatu nezio jo atipase paganizu nunga tangu ya siku na tuku Mosambiki kwa mas menu umadata na historia Kapuka kanozi rudo, kuimba kwa tonga imoyo. Good night.

Kwende pangono na pangono le biranziswa mphango zakufikisa mail bu journal. Sinesi mphango bikila maputo sinda radio Mosambiki baba na mai. Aleki macheso. Nyimbo za kukutana zunjiri. Nyimbo za mapanganano. Lero siku ya nangono. Makolokoto kulimu ya nangono. Makolokoto kuli ya nangono. Nangono ndi maluwa. Kabe bunyala. Kriansa. Flori kinunga mursha. Na hivyo hife. Kumerwa. Kumerwa lero. Tangu ya siku ya nangono. Tuonsene tapita na. Pa mizizino ya anangono pakubala kwatu takula talemeza mizizi na hipyo anangono mbali na tungo takutalemezwe tangwe kuti anangono ndi maluwa anangono mbali aleru mbali anati a sigiriri zikwatira Mosambiki mangwana ine piri mpadidi kakamwe tikakhala anthu akuverana anthu akukombesana anthu akutelezana baba Harare na namadingo kuti jo chimizwa ndiye mpangwa zathu kila maputo sinda radio Mosambiki mpaka mapeto ndi matwa siku leo.